0: Eriheria omutunga omochehanda ni chindu chikaluma kutsevu. Omumuulu obuhanya emikorere meuma meuma yangana watiche echehanda chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukoni obwa Ebola.
1: Asaha omundu ama hola na Ebola kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echileka kuse omundu ama huhana kutsevu ama sala nerehara yanganavya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukoni bwa Ebola ikasiala okomubiri no mobindu ebyalwa kakulisha
0: eriwa ticha neriwa ticha abantu ngabetu isi twatula okochinda kusokosho njimba esho mundu oli ahola no bukoni ebwa Ebola kutse eritula nako no mukoni owa Ebola isi twapima na hake eriria tubene bene enyumba kutse besenge bimukoni owa Ebola alwe akawatseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobu tekerere emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego
0: Eriria abanganga ritukorera tukabitwa mabii wa ticha kanditwa mabii wa ticha na behanda bekuwetu okwikakiria okubuni obwa Ebola itunashikirie abantu nga betu
1: obulimu kolere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isi twatabala itwe bene bene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukuni obwa Ebola
2: Mpendwa, unatafuta pikipiki bora, yenye iko na konsomasyo ya chini tena mweshe. Eji rine vyo mabe kama la.
3: Ekonomike e facile a entretenir.
2: Ulo moto.
4: Skygo.
2: Erishulio kochitaka. Inapitaka mumanjia za kuaribika sana. Ayo ne defande. Yeka kungutana meroka. Motere baridi.
3: E pikipiki Skygo. Yekani ya sereshabu gamare gogwa bandro.
2: Shuina kuanga tuna mapiesa de reshanje disponible. Tena kwa.

0: kongo katabiga kana kano omwela bereche hindi echika kwa siroko kampuni Moringa liye visionnaire de santé globale tuamba kuko chamuri kili watu mwanze omokasindi omombene omomutwanga emangolio echabinyonge emasereka omobuyora naho shi oche ni bachikai katunashikuwa bere treka murikiri watu mwanze uka kwa mechende cha wichi chivuya kwenye chikaku uroko miyatsi menji kandi chilo cha munawiri chilo chao echo kandukende minyamo miyatsi menji kundi omo studio omu kulukulu wabiri hika tunashingo ku ahati ya sesene akai minyisa ya na kakuta uroko miyatsi yabiri treikanya usana na chilo cha munawiri omu makamu wa yutuwa makwanza tuwasinja murikiri watu mwanze babo ni omu alirema unemurema mama unemutuwa wabiri treikanyo ya uya haria hapa taksi mene vaye munioko show parking kwa mbuka urikirira hapa mama waye hapa kaso nesho njemba muneho mune mukwa basi tuwa mabashima murikiri wae mwanze chini mbani chau chukwa biro kundambieno omurengi uwama kwa mao ni uwamana wenyu uwamana wabulume mwindo safari Joseph Akayisu baba lekanga pokeri umugini okochiro cha munaburu oyuki kuburo kumyase mbere mbere ni nasi kukende minyari murenge kandu kendu luanza kutsevu kundulu mulindire kutsevu kutsevu ebiro vya mavicha baba ire hai mushakulu wa yekutu
1: nandiyo babu
0: au murenge anemulu mwiku
1: wasinja tatu
0: wasinja kutsevu okomena unemondiri mishaka ni ukubahuli kiriri okomena ni
1: okomena no murenge Dr. Moringa Masereka kwezi kasereka Bartelimi Valande,
0: Dr.
1: Omana wenyu, ayawabreta, akambone, akanzwa, akanzirwe na bandrubu usi.
0: Inga.
1: Haka hulawama, Moringa liye visionaire, desante kilobara.
0: Vasija kotebo, muli kiriri omu visionaire yoyo, awama vio omulenge wewe, Dr. Masereka Bartelemi Valante, kutse kasereka Bartelemi Valante. Akumere kutsebo, muli nari omoringa.
1: Ndi.
0: Wasinja, niwa mbwa mautri. Dr. Moringa, yoyo.
1: Ndi.
0: Ebino vio mavicha baba, obolo bune.
1: Obolo bune, unemu nene kutsebo.
0: Unemu tsebo, hande kendeke.
1: Nde kendeke.
0: Akabuni kanemu mulandeke.
1: Kanemu mulandeke.
0: Aha.
1: Abanduba nemu lama.
0: Abanduba nemu.
1: Sali yuka reklame.
0: Wasinja.
1: Hey.
0: Echibu ya cheche nubo mabanduwa nemu patedawe wa lama.
1: Ndi. Nubo
0: temu wabia.
1: Wasinja.
0: Emiati ni menjibu na wile. Wabiliti kandiriobio. Aba ulikiriri. Hali nga ngechahi chova nga menya.
1: Nibu wa mwunevire. Tukende kanya okulandulwe prostate.
0: Okulandulwe prostate.
1: Abanduwa nene. Wabiliba teke mwesha sonde. Usana ne prostate.
0: Abanduwa nemu ya mwesha sonde. Usana ne prostate.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Nabanduwa nemu hola. Usana ne prostate.
0: Inga.
1: Nena langiri ndi echindu echuna machile viri avandu kusinga singa fundisho kwa prostate.
0: Aha.
1: Echanga na watiche avandu.
0: Mm-hmm.
1: Erivya nga bakala ma.
0: Mm-hmm.
1: Nerivya nga bakabia isivisa sumbukuwa na prostate.
0: Na prostate.
1: Kusangwa halie erivya. Itu anganaki ngayi.
0: Mm-hmm.
1: Okwa vya libe tukaria.
0: Aha. Evya libe tukaria. Evya angana watiche kutsevu.
1: Okwe kingayi.
0: Aha.
1: Nibu ambu abasungu bakari evya libe tu mwadawa.
0: Ibu bakari banemuli ya kari omo dawa.
1: Mwadawa.
0: Nangu itu tukaria tu. Otu basi. Ndra basi ya na matra bimba.
1: Wasinja. Neritikari kwa langirende abasungu wanene. Akabia kari evya libe. Akali ebyali every ayo mwanyungu
0: aha
1: nebyali ebyo mungu hangika ebekale bawa
0: isibihiri
1: niba
0: mu gamatonda
1: ngameru
0: ameru
1: ebeseke
0: aha
1: kokombre
0: kokombre
1: trave
0: nka amapasteke
1: amapasteke
0: ehe
1: ebintu ebiringe ebi
0: nka
1: hali endi bakete mwa grenadine.
0: Grenadine.
1: Aha.
0: Kasera no.
1: Aha.
0: Inga.
1: Kabianga vikosa vya
0: kabi yanga vikosa vya ke.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Niwe ndi grenadine yo. Ne yabri waticha kosebu okoma koni mbere mbere.
0: Okoma koni mbere mbere.
1: Nerengatsu kwa kwa maalama awakasa pusana na prostate.
0: Ne prostate. Ne
1: bwa abantu eremenya.
0: Ati prostate alinga yabri ikamu.
1: Alinga yabri ikamu.
0: Aha.
1: Omundu ono akatukaribia kasubala lubaluba.
0: Lubaluba.
1: Nibu ambu omotiru angananga na marasita.
0: Eh.
1: Okotiru chumu.
0: Marasita.
1: Ndiyo.
0: Aka gotera, inia yomopo, inia kutini ya yihiyo.
1: Hey,
0: marasita okotiru.
1: Marasita
0: okotiru. Eyo ni halamu kato erote. Ha, ye haringo mbele ya buribia mwaka taendeka.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Omundono, akabia kabulo otolo.
0: Otolo. Nibu ambu hiyoteri. Inia ikomonjengu anganao. Otulu tu alutu wabolo. Na niya sebaka, abasha kuluwa kama mboneri wa chaka anza bebaati ya kare vya tebasi vya anza vya vene.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Hanganeka wate akao thera.
0: Aha.
1: Nerini ya sangana, otulu tuko tukamu hamba.
0: Ehe.
1: Nera inye kwa masupu.
0: Inye kwa masupu. Kwa abu wate akao thera. Ndino alinga yama mwabu. Kani ya masu ni aluni ya basu. Kani ya aluni ya hangana.
1: Inye hangana. Neri enya kwa otulusi angatubana
0: ishangabana tro
1: neri ebendu ebikaleka
0: niba bweni mala make make katsukerika njata omubiri ari ngabiri bya mochitendeke prostate yangana bya birika
1: usinja
0: aha
1: omundu ono akabya kasubala amasuwiwe akabya enya wahakuhi Never Sandrobe,
0: Shanga and the Hal,
1: Shanga and the
0: Hal. Haku in a new trailer Haku, Shanga Shaira, Murutuaga, our friends of Bufites, Erelo Lahal, in a new trailer Haku,
1: eh? Niwam, Aka Kaminical. Omundo Atore, Amasu, in your emetre septant,
0: emetre septant, Niwabo, Akasuva, Naria, and Quemetre septant,
1: eh?
0: E hiyo kwa normal. Yeah, na watia baramu haku ya kuhi.
1: Kwa mwavi ya kwa emetre nguma. Nibukoni.
0: Nibukoni. Kupi ya endo kwa emetre septan.
1: Kuhi. Omundero normal. Aha. Watu lalati.
0: Inga.
1: Omundono. Akabia kasubal. Nari amaso. Inia sialo much. Omopetul. Ni wambu amavi watia kasubala. Nari isi endre huamu.
0: Isi endre huamu.
1: Kani yake nikatema inatasa ndani
0: sobal. Kani inatasa ndani sobal.
1: Eheke heria heria saka.
0: Aha.
1: Heria saka.
0: Heria saka heria akasubali heria saka akasubali ya saka. Nari yenda katuo romo kapitulo kapitulo. Nari kavya nga kata pir.
1: Nga kata pir. Nari amaswayo abianga mama. Nari inia blast.
0: Inia blast.
1: Inia blast.
0: Amaswa kavyanga ni yanga kavyanga jone mwenye abya na ni abya kwanga blase mo kwa ni bwa yu kabisa ni malama kama olubanza lwa biri tweak
1: olubanza lwa biri tweak
0: e prostate abrite sabandu banene doctor wa mairande ke kabisa kwa kadiri ya bandu ni bwa bandu ba menya ko ni bwa amalama ye akanasa omnya menya obuko ni bwa nwarenga babiri kama
1: ngaiti nganyet
0: ngati ngaret
1: aha ehe omundu ono akabya ama baby atia Nerio, ini avana probleme. Eye rewind, akasubala. Amabe ni akache tante kasubala. Ato liya hikaho.
0: Shalia hik. Prr. Iya luya la. Ini uwa mubiri, anganabe ni anembo nandata. Angache tapembeni, nga iwa dikaye. Ati akache ta, shalia hikohoa kava. Iya luya luwa. Prr. Ayayayayayaya. Nima yone malama, awa kaluwa kanyate. Olubanza luabiri tuika.
1: Rio.
0: Kwa neko tukane umundu wa kendo mongenda kutaya ati, ah, yena mabia nganga iwa tika yatu, ngata chimbahana. Suru wa na hiki, iya luya luamu.
1: Ndiju. Ni maalama
0: awe prostate. Ni maalama awe prostate.
1: Ndiju.
0: Wa mabika niya kuo, erebo lotulo, eri subala kutsiwa mochirunga mara sita, umundu wa kasubala masuja alunya tuwele haku, isha nga hika hari, kunya kai kakukumbe kwa metre mwa na saba, nao nikuwa kumbe wa maya tulo, nero nichi kani ya masuja alunya serabu, iwa lua voka. Kuzi nabu tubo, kumbe kanama iwe tichi. Nero emberu hike noholi ata kariyem, iya lu yalu. Eyo ni maalama, ni wambue prostate. Aha.
1: Ende alama ya prostate, Omundo akabunokonda ahikwanda
0: ahikwanda
1: akabimbe chendo chinga hajeti
0: aha
1: chirenge nyama ni wambi chirenge nyama ya 8 kilo
0: eh iterucha bimba
1: eh
0: iya batu akala wa doctor
1: eh
0: ahikwanda na 8 man eringa nyama iterucha bimba eringa 8 kilogram
1: ndi
0: ni babubwa ni babo omati nyama kalakala nange prostate aba ndukwa sugambu libinda ile nalo
1: guba kwa libinda nene
0: libinda nene na prostate nene ni bombo bahuri kiriri baye mukwa mendeke ndeke libinda nene na prostate nene ni ahikwanda dari abi ichinga chinyuko ichikabimba
1: yana prostate
0: ine prostate
1: neri omunroyo akabya kende wese enye kwembatu
0: enye kwembatu
1: Ah,
0: nilo sungo mundu abirubiranira iyo. Bateka kakabi yayo kukataminga kana kabu achinai. Achinai.
1: Kondre omamubire wewe. Awanga berenga kabya ngamaez. Eriko laliau si ari sha kolanga patrol. Sha
0: kola.
1: Nerio enanga waketemwe grabezwe. Ikaka mata kutsebu.
0: Ikaka mata kutsebu.
1: Nerio Esi ni avisha ngasha tokerenia ngo mundu ngo kwatole
0: inga
1: omundu yo we prostate kwa kabiatia
0: ni makonye kali
1: omundu we prostate akabye mu chuhani achinene kutsebu
0: chuhani achinene
1: eh
0: omubiri akabine na huhire kutsebu
1: eh
0: ni makonye kali rato
1: eh neri bukana be omabekanya ebwe henduka eyo bakete mu kasere de prostate
0: bwabe kanyerer neri bahenduka mu kasere de prostate Aho ni wabu wabri koko chikati. Iwa wabri kala.
1: Iwa wabri kala.
0: Ah, ya.
1: Nariya ya kaser de prostate.
0: ha nibo ho chamakalakala
1: eh
0: aha nibo bo eri ha nibo amala mayo akabyatia omnyo minute alingo lu eri banza ndo lya mabekala ha ne eri bana kuri kwezibu
1: eri bana kuri kwezibu kumbi wasuka eri ukali ebyalia
0: aha
1: even naso sire Etinruecho e prostati eyo.
0: Ebyali ebiso sire etinruecho.
1: Etinruecho.
0: Inga kwenye kuna maibuka doktor wanavyuka mura hanu haba haba hulikiriru. Hane kari akaso sire ebinumbere beri ebiri yoko mbele. Neru wa mali yako ikabia ngikaya watikaya eritu nza omoveri eche inguecho.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Eche kwanza.
0: Mhm.
1: Ye grenade.
0: E grenadine re eru ya buwa.
1: Wasinja.
0: Ehe.
1: Grenadine eyo yeye kwanza.
0: Inyabiakari ayo.
1: Inyabiakari ayo.
0: Aha. Abita kakario kioka hali na yone ine natasha lia ngokulia buti ya wasungua kari ya kari ya kari ya homo nyungu. Na kari ya na, naka kabo mba waka atia.
1: Ewa sinja.
0: Aha.
1: Nere eche kusa chuu mecheche grenadini echu. Umwebi kange kambalo mkuse umwebi kange Thailand umwebi kange hayu. Nere eche nani echu chikau la franga singa nabi kutewe eche kusa echu.
0: Ni ba mone dawa chekau la franga da kodi chikabi chikae watikaliwa makutunza aba ndio akabya nga chekare ba wa modao mino aba ndio kale tubukana ba naho chereri abu lakini ndio kata ehine dawa ikawa tikaia aha
1: konde huma nanga chikusechu ne dawa ikalire
0: ne dawa ikalire
1: kande ebete byako
0: ebete
1: byako wa mate kamwe cherenga
0: Echirenga.
1: Echirenga.
0: Ehe.
1: Ebetri biyangu.
0: Ndi iwate kamo echirenga.
1: Mwe echirenga.
0: Ehe.
1: Si vya mabia bebere.
0: Vya mabia bebere. Echiti chegrinardini iwate kako na echirenga.
1: Aha. Ehe. Iwate kako na endi ya wakiti mwa vingaroz.
0: Vingaroz. Ehe.
1: Vya mabia besatu.
0: Besatu.
1: Omundumbu amamambu abilule matrisi awaberiganerlamu abiriganerlamu abiriganerlamu abomundu ini ama lamu.
0: Ini ama lamu.
1: Omwa besatu evyo.
0: Omwa besatu evyo.
1: Ehe.
0: E chiti che grenadine
1: hey.
0: Wate kako chiti che eche traba
1: hey.
0: Nka hey, Nero wate kako eche renga ne, hey. Ne vingaroz
1: hey.
0: Bas
1: E watuanga
0: Watuanga vya
1: Wabe tuanga Nero wakamula
0: Wakamula
1: Nero munduni ya biyako wawo monda
0: Aha Vahuli kiriba evanzo hey. Mama waye hey. Vokoyo hey. Nabandi hey. Tunakuwa mire Dr. Moringa Ane mtu sobriroko miyati
1: hey.
0: Miyati mberere mberere Omo hey. Prostate Yona mtu kwa merera hey. Yeru tuwa masha ikogo grenadine Ngo kwika watika yene Iyabere tasha utunza Na matrice hey. Okoma adu E yabere kanyerere
1: hey.
0: Nibu ambuwebe nobe satuwa vya mabe Tango hao merera
1: hey.
0: E yukaluye watricha oyo averelu ala matrice iyalu yalamu.
1: Kwa sinja.
0: Aha.
1: Nari e grenadini ya iyo.
0: Uh-huh.
1: Nengu ma okwa ikatunza e prostate.
0: E prostate. Ubuko nibulia mkalakali
1: levulia. Nibu ambu e prostate ya iyo. Kuiso sireye itia.
0: Kuiso sireye
1: itia. Gechi umecho.
0: Iso sireye itia ngechi umecho.
1: Nibu ambu. Kwa iso sireye itia ngechi umecho.
0: Aha.
1: Gechi umeche kabere. Ye yembo yenani yendi mubuchungu
0: endi mubuchungu
1: eh
0: eh abashakulu baye abalwana baye munasamari endi mubuchungu yo mama langira hoyere

0: 52
1: 52
0: 09
1: 09
0: 81
1: 81
0: 80
1: 80
0: 98
1: 98
0: 52
1: 52
0: Dr Murenge Omvan
1: iyuwenewene iwa mamubana muhulikiri wa yemwanze unakwamiri mu makamu aho unemukwama uluanziri wa gani wa sobole iye ulimupi mutimbino yona iyi nemulavu nomutu yo wataye Dr Moringa anemutubura no myati kwish chuwene kutsivu nao anguha wasi weke chitabu ngabane na wangatokiri itunza iye unanekeria unemukwama Murenge ngabe ntakiribulia Dr Moringa emyati prostate nibwambu ubuko ningo kuba mabya ndabo otya bwamabihika ibwa birika kurumuka buti bwamabika nyira bukaba ibwa mabiko ko kaser de prostate uri abwa otya omuntu nyangana shalama
0: eh ni akendlama
1: aha
0: eh nibwo ndi ni akendlama kabisa
1: omuntu nyakendlama
0: ni akendlama
1: nibwo ambo abantu se bakwa boba no mukabirika hayi tu amabo kakado birika ili akendlama
0: ni akendlama
1: wasinja muri kiriwa yimwanze e doctor utechari ungeria okomoti wo prostate mbere tubulayo ko bende
0: bo nibind etirungiria ko matwe prostate nibind abana betrobusi inyomuliyeyu gyeri langera and obuli mundusi amayekenga kande obuli mundusi amatandikerire byali ene dawa tukoleseye byali ene dawa
1: amina
0: kandi chende okobutalabu awu sukubule byali Ebya mafika. Akalimaka mafika.
1: Wasinja. Aba Franza mu jardin potager. Mukabye mu lenga lenga, ngali tekere, ngali tobate, ni mambo kutoka na tatu bito nyuma halia. Aha.
0: Eriongera kwa prostate. Wa mavere bana amatekera. Ukaberiria u.
1: Aha.
0: Nerike nawo akawatikaya. Okwikinge prostate.
1: Ama chikare ka omalwale ka basha kuluba kirukaza ngai mu busheri wa momosha. Ubusheri wa momosha ni mambo hahali. Matakere na china na niya tuwa kwenye wabayubere ria kwenye kabini ya nemo ikinga ukubukone volia
0: wasinja
1: ibuwa kama ni kama mbu wa mali ngebe senti
0: aa nibuwa mbu nga kunga nariye buwa eriria setu hamberi umeria
1: aha
0: tuhambwe mwereria ere na uti ya kagala eche tumpi eche tikatuwa ya
1: aha.
0: Kande tulia ebyalia etu nabwira tukari ebyalia ebizu serevete awage
1: aha aha
0: na mali ya avoka, ingali ya nameru, ingali ya nehai, ingaro ndayachi.
1: Aha.
0: Naima.
1: Inga.
0: Obwesa heyu, enda ya nganabi ya nga ya vere bumbulirana.
1: Aha.
0: Nerivu ambubo, oboko sa heyu, ukandiri ya ameru.
1: Ameru ne avoka.
0: Nehai.
1: Aha.
0: Hai, avoka. Avoka. Hei watu wakulesha... Hai, itokolesia onyo. Yonata mtu mga yewe.
1: Besatu, ne ha, inenani na meru?
0: Na meru.
1: Aha.
0: Janga ya vitika, sawa.
1: Ah, okay.
0: Mere, obwesa hai, ito vitu keriku pima, omundono, arenga, esukali yiwe, yinako normal.
1: Yinako normal.
0: Yema besire kwa normal.
1: Eh.
0: Kandibusu tungesi wa mbulie chitiki ye.
1: Aha.
0: Cheka ya avandazi, eyeri ya suka pimwa, ukalangira omuviri wayi, alikonubo ya hayi.
1: Aha.
0: Esukari ya yirendata.
1: Yirendata kutere kabonu.
0: Kusere kabonu.
1: Akali wakana nganari yako, kanosi nangari yako.
0: Wasinja. Nere, wasenga na abanduba nene, chikareka abanduba nene, ongowe diabetes, akandiri ya biyari ya viwambu, atukeri ipimu.
1: Aha.
0: Angamenya. Ebyanga yali engandiri ebyali echi.
1: Aha.
0: Lumkalo omuletere byo sibya.
1: Ebyo sibya bibi ne aho.
0: Wesinja.
1: Aha.
0: Nenye mnyat ngali akoben.
1: Ngali akoben.
0: Ari wesine ndi hut.
1: Sine ndi hut.
0: Kumbishi uta. Owe diabetes.
1: Owe diabetes kumbishi uta. Ni abya kali atuka dili.
0: Eh ni bambo nantu abera trend system. Ai abundu e diabetes eriri ebyali ebyo sibyo.
1: Eriri ebyali ebyo sibyo.
0: Yo si.
1: Ari isi uta.
0: Isi utabyo.
1: Ni ali mwayen.
0: Mwayen.
1: Aha.
0: Kandemerondemene.
1: Aha.
0: Kandemerondemene.
1: Inga.
0: Nere sistemi ya bereka bandu bosi balu balame. Umabirika haria. Tukotwa tubo. Suiwa malwere diabetes. Kivukalia wotu. Kivukalia wotu.
1: Inga.
0: Tokweria mode dambulwa. Nere wasanga ewa bere lama.
1: Inga.
0: Nechebri wotu cha bandu banene. Elangende. Ah. Kwisi tutese kola tuti elangende bandu bakalama.
1: Aha.
0: Aningo noma aka ndiribulia
1: ndio
0: halo
2: gabula tetapo echo ngakola singa
0: ni besenge dollar
2: besenge
0: hey
1: inga
0: ule hai baba
2: okay
0: okay
1: Wasinja, murikiri wasinja baba ne mututerera, echitabu ni veseng dolar, neruwa hiko kuti okulupitali, wasunga Dr. Moringa, neribu nemo sungacho.
0: Nere echitabu etu, murebe nduvi nene.
1: Inka.
0: Ebi anganale kukakule izin.
1: Aha.
0: Ebi anganale kukabia mpatro. Ebi anganale kukohumukwa lumovu nakwa. Nibi ndi murebe ndu, ebi anganale kukakule. Na uwe wawute, kwesi na ye,
1: na mabilu mboko. Ngeni endelianga itunza, na ichi anda chikendi beneficie, oko maringi kaneona vere menye, awali mochitabu echi, abanduba kende lama.
0: Wasinja
1: kotevu.
0: Kandine, nenzala eye shofranga, iyahwa.
1: Inga.
0: Nenzala eye revunda, iyahwa.
1: Dokter, uluka wahali haka nyoku wene kotevu tu, abanduli no aba kure diabete, linomu kava hakario, aida preskie wushi, isi ya uta, ini alia mwayen, kandiyo mwiro ndo yusi na rabandu wanemu lama nipo baka patedawa yote kende kena kari wanemu liyaku kana kwa mene nao echevu yomo vyosu tino changabere chuweni omukoni ito tulioba maka mwayo ito hiko kolupitali ito pimisha iwa tukawa menye omuberi wao ngane muendati kundi wanganavyo katekamu wakari akateka ngayamu kute wangana katekamu zaidi iwa ngari na kaki wangari na kukukari ya koko kaki nerukwesi kundi kavere kuseheri iwa liyamu kaneni lairi kwa mandono moberi wao isi wangari rewutia
0: wesinja
1: ni wambu abashakulu obo mama waye bala vetro muna tukwa milo mama kamwe yo ukwire diabetes ukwire prostate ukwire bukonichi angoha wase wangato keripi mishibwa wangato keripi ubukoni moberi waye arenga akaso mkana nacheno neru wa menye abigende ruwako ngukende ukaenda wote nakari ngukukende vyukari ngabikende enda beti kumitabiti ya dokter
0: neru ngabu ya chendo cheno nerifundi sio kwa chendo chenu, ribi ndiye bando bato la ribi ya watia, ahawe ribi ya, omulu me wosi, womabika omomia kama kumi tatu na tanu, wale makumi ine, omaribi ya kandida owe prostate.
1: Omulu me,
0: wosi wosi, ahanicha.
1: Lwabarekala. Omulu me wosi, ahanicha. Miaka makumi tatu na tanu, miaka makumi ine, wamebia mukandida. Ni wambu kwesi, itruwe boshi tuliyomo miyake yu, kumbe akari waka, na nani yi, kumetuwa hikinga kubo.
0: Uwesinja.
1: Ni wambu tuwaverevi ya baka
0: ndida.
1: Eri tuka miyaka makumi tatu na tano, makumi ine, awa baba, awa aliyomo miyake yu, ni wakandido kwa prostata.
0: Uwesinja.
1: Ni wambu amafundisho, ama toleranda kendeke, tuyi watikaye kutsebo bana petru, tuangatoka, eri yikinga, nukunevo.
0: Uwesinja.
1: Aha.
0: Neru, eri wambu, eri vya kandida, si wambu, iwu wanga, wanauti eri isikive, wote nama isikive.
1: Nama sina, kwe paredi.
0: Nama kwe.
3: Okay. Wana petru, nga kumunemu uwa, umathe kwa Nadia. Omundu shanga tokerebu ende ngakwepa ubukoni owe prostate ye ni wamune chendu chaberebya okobule mundu echende muna bwende ngisabe ngata cha samu nabiri ngana mundi shakania okomats owe langera indri emichi nich abandu banene barule emichi kande abantu banene babirilwa la ebivimba ebyo ku matrix yakete mwa fibrome kwese omulsungu bakete mwa fibroids neryongendikania okomich inakania noko fibroids etikareka omundu inyabya ne fibrome nich kwithi etikareka omundu inyabya ne vivimba ebyo ku matrix nich iningindi bindi abandu banene omundu oyo akabya amakolesya ngakasindani kwise depo eribu ndi kumbi isha shabuta. Nari akabi ni mwema nisha. At okosa heyu. Ini ama ure ematrisi yewe. Ndi ama vya mkuri. Nari yu hali ya hendu. Kasuro kaya. Hika ndi. hekasorekera ya obukuri obo hekabusorekera ya ebelongo ebitolere eribibyangana kuri omwana okay murusungu bakete mu minerals nerikabi na musorocha hina musorocha hekasorekera ya obukure obuli mu matrisi ayo nere okomwiso eya shafumbula ngako mutichi ngako mutemwan meribo komusi yewat kusibwa hatia tuteka mo wetu kusha twa tukasurukeria tunemusurucha kwisi tukatuwere makater akatuvukire aye amani wetu shanga kwa busa na tuteka mo wetu Nariho kalangira omundu ene amaverebia neiba kete mwech me fibrom kwithi fibroids ebivimba ebikumatris Nario tukatoma bemenya tutya hanie evet ebitukakulisa yanga kungana kana ikoradiyo omakoniayo hali emirungu ibiri hali obukoni obukamba wa ngakuna mabuoko hali obukoni obundi omundu bangana bwambo anaute kistdover kwitu bangana bwambo omundu oyo anaute maefeksio awau awakalire kalire amaefeksio akana yendula enabyo obukoni oba bakete magana kauki Nariyo aho kabisa so angata banono mwana Nariyo hania bet ebikawa tikaya okwachenunga chechu ngabwindre muna nakanye kwa vingaroza ababye abahulikirire ekirotiria evingaroza yu womako womakolishayo ukimya uka ukimya ukata kama maesi ukanyutai mera maesi ayu ukabyoko wawo monda na wandi iune munywao na ebivimbe ebyo bikimaya ebyahumulekana no munroyo inyalamu vingaroza wangana bulya bandi na bandi vingaroza ni chikwe vingaroza ni chikwe yomabyenga byamakalakal kandi watashimya amayani oko kirenga iwanyutirau kusyalika mulirau omweyu eikendebya oyo mundu akomonda eri irinywa waleke mu vingaro zanyisa ene eri omonda neri wakolesia amayani we kirenga hayima ne vingaroza nero mundu oyo akalama Meri chikale kito utute abandobo usi abanganato kere ule chitabu. Ebi ushebiwe nemu. Wangana itunzi we mumama. Wangana itunzi wa umwana. Umbabu wangana itunza. Meri wasangana wangana zene soma kalasi. Kandu wa soma kalasi. Wawwe tuwa ho. Niwi ndri ninalofranga loke. Ukasangana bandu. Iba namu tokeri ya soma. Nye mnyate ngatame nyabe berikwete bisatu. Kwete beni. Nae banashyara bya bakatabu abatre na natama na matatunza omundu oyo amabya ngakawala wanguyu bo neryo ho wetu aho tunabrete shodawa mbalimbali esika watika ya oko mundu eribini ngana kulesha eiba ketemwa tunawiri kola edawa Iya ba mama inyahu jifemenin eika watika ya okolo handi olo niwende ulwere shondo la shush eshe ba mama wakolese ya jifemenin neri iya kuwa ticha okomakoni ngawana mabuwayo aba kendri hika kusi aba kana hika amwa moringa far Kuti moringa spare marisi musparma bakana ika ebana banayi nerika kola okolwandi lushyolo ha sindita butre ha nalerevivimba ha yaberebitie ebyo sibyo sibyo sibyo sibyo mabe boher je feminin toka biduka nalovira ke 5 litre 95 dollars kaikali na rwa hekak wabi ubananga kwa mayuwa ukata siasa bo tulanga ngakutoma kola bo nama iko komichi abantu banene babiro le michi retena masira oko zi feminine ya ho umabika ho neri iwolu imyana kanusa neri okolo handiolo olona makaniolo ario etikendiri umukoni neri chavula nama iko komichi etikaleta emichi nichi no mundu oleri michi akabyat kwisi omundu oleri michi nend bo emichi bana wetu abandu banene ukasanganire babirebya ibakali sho nyama sho kutsebu nechuma okochikalite emichi abandu banene babiri bakakulisho omunyu oweri ongera omubyali sebyali yabarehe esiwasha kola amakosa awerita kama undu munyu owatalia hirena yomubyali omunyu mubesi echo nacho necho uma okocha bireta emichi abandu banene tirende sichenzire omundu okikala kutsebu kandi kwisi akima na kutsebu iwi mkela kutsebu kwisi ima na kutsebu iwiri unikere uko jitumbi kwisi iwiri unimene echuna chune chuma echikaletra imichi kumbi wikala haki kandi wahangana haki imichi enu elangrinde omundu alwiri imichi echikaleke imichi omusasi mwamabire baneka obuchafu kwisi omundu amabire bula mwamagetsi awakatwalana ya omusasi omumichi neri chikareka emichi enu chikareka iya kuhamba neri yamabe kuhamba hakanaira wabyuka horekerera omobyala neri wabyongo omundu wikabya ne nebiringa bitingiri kwethi wangana horekerera emichi yomo maolu wangana horekerera yomo byala kwethi wangana sangana emichi iyabiriringira hayimerere neri ya kolaka nga kandu akalenga katurunyi kandi iye nemichi iye neyene ichikamwese ya ende omamuberi wawu amaethe salemu nero omundu atolere ndi kumbi okochero nyina kulisha amalitira waberi oyite kola kutsebu kande atolere enya kulisha amalitira wasatu omundu kulisha ya kutsebu oyika binyaka kola sana ne akaso kola taxi na murandambao na msaramar kumbi ne kulisha amalitira wasatu wagronome betu asa ukale ma lumusubui mpake ukandika kwa ringa kenzeri kumbe unaota malitire satu wabari tuwala umami kolano nari iche waticha umasasyoria erindu mumichi nari nga baha eti reviri yaku abanduwa nene munaishi shamboku Eshamboko heno mukana langira mweringa michi michi omompesa yesei ner amayet wakaleke echesei ichabiyahu amayesiayu neribwa amayesiayu amu mamu neri echesei echu chikabia chisika Narecha honk. Chebe chisik. Nerekomwiso iwa chitu. Nerehao kalangira. Ama ethiayu. Ama polo mamondu. Neremuni ya mbilo ya paralize. Ini ya besa nyararu. Kuthi ya nabakana wambare pooza. Nerewa sangana. E michi. Iya bere mubera michi. Michi. Michi. Michi. Walangiri ndo omunroyo. Sari ndreke ahabu imichi. Imichi. Yekale kebi alevi ulukari amu. Nerewa abiso wangasa toka reveri amu. Imichi. Ikale kahuluka higa. Isi wangasa tukiri hika. Kundi umuveri abare pohoza. Neryo. Ini ngabu inyeti. Ebendove kati temichi. Nebe nene. Tukali ya mautama nene. Tukali ya bendove ya vere kalangwa. Ebendove vire ngebe kati temichi. Neri ningende wende. Aba na betu nyomuli yeyu. Umayuri uti. Nilweri emichi. Emichi. Navilo lemichi. Nangakole sheti mbenu. Umulikirire. Aba na otishe bagalamu. Kutiba na otishe biki. Kutiba na otishe makal. Mkenda andi kukulu himbo. Nirema sama muka mnyechuriche munaviri. Lekenz. Mwezi wa tisa. Nibu ndi. Aho nalweri emichi. Iwambi soya. Ewa kalangayu. Kewawe kalangayu. Neryo. Iwavyu katreka. Omamboka yao. Eyusi yusi. Eyao kenderia. Yanganabia. Ini legimi. Ukete kamu. Yanganabia. Ini. Chahurik. Nani. Ini. Yanganabia ni. Kabambara ukete kamu. Yanganabia ni samaki. Ukete kamu, yangabia baridi, yangabia amosi, ukete kamu. Mere, eso yeyo, ikawa tikaya, yewa kete mwakalisha mbendo naiti, kwithi kalisu mbendo nite, elangere nda omduwe michi, akatoka, erebana, obote kane. Echa kaveri, omduoyo, angana kolesha, Esambaza. Nere sambaza yu. Iwe imia. Iwe abyokali ayu. Umolegimu. Kwisi tukana ukayu. Nere tukana kalangayu ngemishe nene. Nere iwe abyoka. Teka kwe chitore. Ngakuba kari roko mishe nene. Nere inamuleta akarisham bendo naiti. Kwisi kalisum bendo niti. Umamavere wa mondu. Yamabul sambaza wanganarondia esamaki eba ketra mwembota abane neba nasiyo embote yu ukima ya wakalangai wabisanga mabukebuke wakalangai kuwakalangi soyi Nari watu angayu. Uyukimi ya chizuko chuo. Anamachita kwa mwabuyi wawu. Nari unemunyu. Naka ndio mundroyo. Akatunga. Ekalisha mbendonite. Kwisi kalisu mbendonite. Nari u. Abanduba nene. Esa hatukali yebiaria. Kombe tualiabi. Etunemwa tukatunza. Obukoni fulani. Tukatunza obukoni fulani. Merukesa ngana. Echa tukakola. Echa veri tolera. Kande echa veri vya. Mwabu kaki. Kwithi mwabu tunganane. Kwithi mwabu nyasa. Hanemu. Eributi inje okomichi. Yabari nehamba. Yabari nekata. Basi vyabarigana. Iwatako machewa rivi yuka kulesha elegim. Iwa hukai. Mwa utowe ngazi. Awabiriju atrete. Nerio.
0: wanganari rakwe samach kuthi wanganari rakwe kwe samach kuthi wanganari rakwe viand blas eringe lape eringe kururu eringe ngoko kuthi eringe ngulubi neryo elegimieyo ikawatika yomundu erebya kani ya matronga ekalishamu bendo night tuanganabana erebya tunemulia tutia nichangana tuwa teacher tumabiso mechitabu chiria echa moreng neryo ukende sangana umabri itunza au suhusi ahaone kute usuhusi ahaone abanganga benzi betu tunemwendelea neritunza bandu elangirende twaberi byana elangirende abandu balinga 20 kute balinga 30 omwabukoni kwa mabi babaregan erlam ne tukabere kiraba ndabanganga itwa sitwa kolako obukoni obwa tokeri college obwa tokeri lam neri ahwe twa hoto nabri koleba ketemwe kambu meeting kwese health camp kwese obunyasa eribikalera eribuka mbingiri ba banganga batano banganga sita banganga 10 langirende amakoni okale kalire tukatunzau akalama oyikabati nabere lwalo bukuni wewe wabirana lam ndutapi meriasa okobutukubuno tobiri tukechendwe echo health camp neryo okomi chenu twangana kulesha ese bakete mushanyaga eshanyaga kwisi omwachi faranza bangana shahula mwesezame kwitha aba Inglaterra bakaje temwa swim sezam eshonya echinand mereshanya yesu ukima yasu iwa kalangasu wabe kalangasu iwa twangasu bo abaluriyo kolotuba lwasu wakana kola molotuba ilo akende kola echituche nechimerere kwith iwa vyukate kama mbok ya kole chinuchi ni chimerere nero mundoyo inyatoka elama imichi ekendrevia ya vergana nero abavero loko shanya yesu mwole vendu venene eshanya esha ker butire shareno hali shareno hali nesha ker eshe blas esho sirimu vendu venene kusebu abakana abavre solo lako kusia bakana sikulese ya kusangwa wa masita kunye ishe na shene kenashu sikana kola ngebikenge bia mori abikenge bia mori sikana kola ngebikenge bia mori wasikalang wanite kama umunyu niriwa takunya shunyisanyisa sikana kola ngebikenge bia mori bo abavere minye bikingi bya muri mwana abavere minyabyo nere evenen babe ni mwache tabu konde ngabwa bikebeke ngomundu ikatotola munu wakana nga nabinye ne kire emiyo nenya inyabwa atibo ngamati hakweringa kweringa dimi lefra nere nyaku hai ndakanyalia totola namabe ningika ni byusi ebu kenyi ke Ramon kandi bwenyiri Ramon naunza edese men ingene mukani na rechitabu muna chiunzai na honga totola iwo wanga ule chitabu ebyo si byusi ukaba nabyo eshenye ya mulichi kwe omoko mulichi kwe obuhoti ya mulichi kwe
3: Obuhote tuwete mwama na manene. Tunaote obuhote wakete mwabu demai. Tunaote obuhote wakete mwaka nyobo kutia kalang. Kini buhote. Nime na mena. Kandiyo uli buhote ya wetoko bukatumika. Tunaote obuhote wezjon. Nime na mena. Wetoko bukatumika. Nerio chikale kina wende. Umabe ule chitabu. Chika kwa nesende, chenu chika kola chenu. Chenu chika kola chenu. Chenu chika kola chenu. Kando kachiri ya oti. Kwa hiti wabri chika langa, kutu kachiri ya suta chika langa. Nari evi usi usi iwa wanavi. Neryo, ahue tu ahu, okomichi. Tu wabri trunga, ayu waketa mwepo made rapide. Pomade rapide. Oko mundu usi usi oyuti michi e yabare gano yabare musumbuwa yabunu za utukubunene. Tunawite e iba keta mwa pomade kanusa nibambu iko kakakolo kubi usi usi nibambu iko kakakola okubi usi usi kapomade kanusa nibambu ababre minyaku kumbisikabula eka muna wabwire kuna makole promosyo ee pomade kanusa ne pomade rapid akau matutuka kawulia $15 mekosa henu kwa promosyo henu ya tunaku henu tukende wende omabiri ya sana trant etu kende kuha ehikanusa hebere neherepide hebere uenda naki kande uka saa ukende wote ngandi anze mile PS nganza di mile PS nganza mile PS tungana kuha wako sengi mile sengi mile kursudi na uya ukaya utunzi ya bandre ya ukabu tuwala kabu tuwala chisengani kabu tuwala kinzasa kabu tuwala hai au sihushi kabu tuwala tungana kuwa ticho kubeye yu ye singi mile singi mile wabu tuwala ususi hau kende genda umabe vya kutu labu nene ulinga di mile emi yu sami yu emili yu emdebe ngevi kundi ya wandubu wabribu wati cha kusebu haba apare bumenya niromote roche tatu tukashe kangani abyo oko sipasi di peple murenga hapa kisha tukirikao na bata bata lulaku vyo iwa kasha wanzabi sepasa di pepule moreng mokasa wanzabi kuisi ya viti vya na makani yaku kuisi ya vima vya na makani yaku kuisi ya legime ya na makani yaku mokasha langirayu kusudi wavyuka kole echendo chua wala langera eringi ramu ni bule gratitema siku lile haftu safra nge tukaronda haba ndoba langire wangatunzwa batu. Pomade kanusenu. Hane mweshondu wala. Esi kasa au walututu. Yikasi kolaku. Hane mweshondu wala. Esi kasa au wamuyaga. Erehonga. Erehonga liya biku ngiramu mwoni indu. Kusi mwamoveri. Nariwa tungubukoni. Pomade kanusa. Inimu wati cha kosebu. Okumakoni awali atia. Nari ulere se ulere. Wanganebi inimu yi wati cha. Mpomade kanusa. Ye kuwati cha. Mkende nganyira. Wakende anzeribu wana yi. Okosa henu. Ngisi kereba yi nimiore telefoni. Mwamato kere. Erito keribu wana yi. Nari okomiche henu. Tunauti yu wakete mwa pomade kifagiyo. Eyo, yika watika ya. Akwa bandu, awa uti michi. Kande, awa lwere ebizimba vyo mwonda. Kwithi, awa lwere makoni waka lakariri wa mwonda. Tuatungali kide kifagiyo. Iya waticha, akwa bandu, awa lwere michi. Nibu ambu okomiche yuko yuma wikulisha pomade kifagi. Nikide kifagi. Iwa kulisha neji eiba keta mwa longevity ikodri mwa vochi kuti mwa vendu ebikolo mwa vochi.

0: Tushata kakwe dijiye wakete mweji Bulude yangini Musase murere Na tukatu na hote yomwe tromo Elangiri michi Ikato kere yenda Wanganeiko mwuringa fari Waso hotu kere ulavi Iwe kulechi Iwe tukiria kuwa ticha Hanei wakete mwa bremoksi siro Na yukote kayoko Tuanganaika wabote iuka ule ya mono unye tengere omufungo uwe michi. Tuateke laki inyake kutengerabi yusi nari iwa tokeri ya lama. Kwithi wa tokeri ya tunga esanzema elusiridia ngokobisu siri. Ubuyi buneho ngokuna nabuwa na wakali tekalisi ya mbendonite. Wanganabu unywa geisande. Ebendo ebirenge ebi. Nari wasangana wabiri kulechi wabiri yowo mabuseme obunene. Nari tunawite okosho masini esha wando kakulisha kwa masazi elangirinde omroyo akavya nina mkulisha masazi. Tunawite masini abakete mu avyo masazi. Avyo de masazi. Ni wambu eyu. Ya ikawa tika ya. Esionzira. Esi michi. Erebi esi kasato yongera. Erito lo masazi. Kande. Ikawa tika ya. Okobandoba nene. Apa uti ya paralizi. Nabu eba toke rikulechi. Rilama. Ndreke. Kandiyo waticha. Omote mawa mundu. Kuti omutima owa mundu oyuti etasyo iyabya ikapunguka kuti amabinya uti obuba omumubere nabato keri kulechi arepunguka nari nyabye kabye ina na stable okobuli katambi akushi kandiye wa teacher emelomere kuti amaumivu omumubiri oyo kwithi omundu oyo kwithi amaumivu awakabinya wetu omwa martikilasyo kwithi omwasyambunikiru esho mubere nari wasangana omundu oyo nyabitroka erebana obunyagasa kwithi obusaidizi obuwene kandi ye waticha abandu banene abatayenda kwa sporu ikawatikaya omundu oyo Eribi niyama kwa lesporu. Nari iyo waticha. Eribi ika lusaya. Okoma utra manene. Oli mamuveri. Owa mundu. Nari nyasangana. Ama utra inyabrekeha. Omamuveri wa mundu. Nari na hawechu. Abandu manene. Mwase. Tuitu nzisaye. Elangirinde. Ovole mundu. Akabia. Novunyagasa. Uwen tunauti ende masini ewa keta mwa Efra Rouge ehi ikawa tika ya reendraika hika ahli ya kakun akabarevia ekabara anarara nirie kabuli ya itene wendri kwe nje stoma uchina han eno munosu muli mwanya wawu ote bete Buhongo kemu. Nari wakuna kukaka kolango buhongo kemu. Abandoba nina mabre kamenye. Mabre menye chinduwecho. Nari yu ikabi yewe yuwe ticha bandu wabu. Iba toke rebya. Ne rebya iba kami nyendre. Omuwasu. Owe ngubyo komuberi. Amabya ini abare gana. Erebi ini akato kerekol. Tukawa tika ya. Mwe echu mechu. Abandoba toka eriko lechi. Ebatoka erichi wa tiki wamu. Tua tungayi ndiba kete ma belt massage. Niwa mbwe yu. Ikawa tika ya kutsebu. Erebi. Ikawa tika ya elusho ya maside usi. Omamuveri. Kwisi esha sumu. Sinen. Esha beribi omamuveri. narwalangira ndi omundu oyo anawethe arilama kwisi erebya inyakathunga obunyasi obuwene. Neri ngibasomera enimero yayi yetelefoni kusudi okobya namakania ebyo wangananza erimbulya yamasyalaba 3 minutes wangananza erimbulya ngathokere kusubamu ngaoke ni 09 75 87 94 13 09 75 87 94 13. Bon, wangananza erinyibirikira kwa indi nimero kwisi wukanyihandikira mesaji neryo iwangananyibana okwa indi nimero iwangananyibana 09 75 87 94 13 eyi nasi mumabihambayo neryo abakathoka erinibulya munibulaye. Eyindi ni 09 80 80 98 50 D 09 80 80 98 50 D aho kyuma bana Dr. Muringa yuwene wene twangathoka eribya ithunemukania haima. Abana bathu banzu iningabasimira omulamu mubuya omwa promosyo enu obuli kiro kyakasathu tukinibya thukabya ithunawithe erithunza eryeveye nibwa ambu abandu abahakuhi hakuhi mukanasa okwa veye eyu kandi mwasubayu kundi okweringa lizinevere avendere tukathoma buhayu abahakuhi hakuhi mukanaghenda nithunza elengere ndi omwaposo nomuthathu kya thukabya neveye okwithunza okwa makoni amanene manene ono alinga kabulaya. Okay, wusura yesimu bulaye ngathoka erikusubamu kusudi ukendibya ukabulhiraya n'abandi. Abana bethu banzwa, ono mwabulya athi athuwasinje okwa kipindi abandu thunemulama nakandi omukama akongere emiyisi kwisi akongere ebyalha bibuya ebyerithuhulha kwa bandu banamuthoka erilama wasinja kutsibu. Namakusima mama munyachondo neryo ningebindi bindi wasinje kutsibu enimero yihwerere ne kenzi. Aha, ono mbiri wakabulaya. Halo. Hey, adrese ewe nawule hayi iye bo sawa sawa adrese wasinja tukasungika ekizieki omuri Kinshasa neri iwimya iweka kwa musi we guduro omuri Kini weka kwa musi we guduro neri wabulya enzira eyikaghenda owa musanyeri kwithi emutiri neri iwamabirithubana thuli okwa dezeme parcele kwisi parcele eyakabiri eyekwanza niyo ekibweri eyakabiri iwamabibana Murenga neryo aho isiwendithala ebuthembu eno ho thuli neryo hathwamakolera promosyo eno eyama alengire ndi abandu bano banganga bano neveye eno omwa shilingi ibiri abandu kumbi banamathunga obuhumulikane obuthekane obwa makoni Inyomu kendiasa, karibu, tuneku. Nibu indri, echiroche tatu. Manganaso umetuonji, tuwabila angira tutu. Wama watu keria, uke sana umuolu, kanduwa sana umuolu. Yali angira, ama sirivisi usi, ukaba nao. Meriweba na wetu. Oyuka handekanga na handeka, ama sasi tuwa langirai. Kusiru watu keri kulechi. Era somayo. Hei, wanoma handekati. Vadi, mie nakufa nyoka. Jachana ume. Ishaka hangaika sana. Kuma hospitali. Dawa ishaka kukasakana vadi. Bo. Wakabu ambu. Sika lelu ha. Katika suria. Obu ndi suria wata ikawa morenga. Tapi ma. Irihikayu. Wende uilangerere. Wasinja kutebu. Munga wende 09 75 87 94 13. 09 75 87 94 13. Nroka wima wana Dr. Morenga. Iyuene wene. 09 81 80 98 50. 09 81 80 98 50. Neroma bana Dr. Moringa iwe na wene. Gizi nilisema. Okay. Hello. Yeah. Arikule taraka hai. Utumio mundu asa kende kulipitali ya banga ngaseba re yenda gendai. Suli yenda ulwere. Utumio mundu asa kende tatu. Hey. Selo banza tukende kuwa teacher.
1: Kumodito lati.
0: Hey, ni promosyo. Umwe uti ya wanduma nene wangana ule hene etuwa kwa hayo o motrande dolari.
1: Ay, kute, metalika simu lina metalika ukwe.
0: Tunena ayo?
1: Ha, oye njira tereko.
0: Ni mrafiki wawu?
1: Ehe.
0: Sawa.
1: Enyi ngaro ye kumbi kwa muhayo.
0: Sawa, tuke muhayo.
1: Ha.
0: Sawa.
1: Okay.
0: Okay. Eni ngindi windi. Aba na betu. Okumwa na viri uwa. Eta ndika oko. Lenona vilo kwa radio. Aba nganavi wanaote makoni mbire mbire. Karibu kwa okulupitali. Erunga suka suka na nenyu. Kusudi mutoke Arabia. Etukala ngira amakoni. Nari ebyuma hane chuma hane ebyuma ebikale baya omundu nganawite ekasere yomunda hane ebyuma ebikale baya omundu ngawote kasere e prostate kwiti hane ebyuma ebikale baya omusasi ngamulichi ebyusi byusi byabirika elangere endre wanganagenda na kafranga kalero hand na byo kala ba movie to pimo bwe chendo chipande no bwe month na maso usito pimau ebi si every kan elangera ende abando balo bakende nge kinyat hospital ebi usi byo every kaho na ruli wo buranda enda wesa henu kutomonja cha kutichiroch ende ebi si byo si a service. Eya ukendi anza, eyo si, ukesa ngana, yebri hikaho. abana betu.

0: sana na chavye chihugo vya gambulwa isi tuleko.
1: Kare mbeli ya mwaka na shuru shingoba. Wow.
2: Ara mchazu kini ewandi tini ke manima ya manima kula yunde kikwi.
1: He muna nabure mbi kare mbeli ya shikoba wama kese nga wu.
2: Tere kwenye mpande ki.
1: Nasi.
2: Boma zikunga.
1: Nasi mkwere mbiyo menuwa vera kwa mwini.
2: Pana kapo herano wei nima kazi kia. Ya uo luka. Lekere kwenye herano.
1: Akawa tupu kwa uhalu.
3: Wala wala. Evi nye mpumba vini.
2: Wama vini.
3: Evi nye mpumba. Ya. Kamu kaya kera.
1: Ni
4: mukwarabya na mushakulo wetu
2: isebandu
4: ngana
1: rechesa chesere mubaswa
4: ocha ushinja nga amukekera tukashima awuri muhurikiriri boshi amukekera wotwa maleta akasinimbira kama buga emishinga kasinimbira kama bi buga emishinga
1: ndikwa ayo turistu kishima abali atara tumukekera
4: tukata shima abali atara tumukekera hali ya mushakuluwa wa isebandu na bashakuluwa abali ya muheka yako
2: abanyelubwe
4: kunde kitu kira kunde mishingari salawa undia ayye ni mushu ni mukekera litu yoye na ajelwa mario bumbari kala kalira na kanyuka buka aka wotse obukende obuluke obukere kasala ke bunzungule mishinga aka hana lobanda nayo omuke kara kahika abama tichawo anone mambo yo shakulwa wale kisachisa akale byo kalaba na mukwara mbya karamburacho nisa abantu akale byo abantu ngabama bera eri bakaba shiminyobu shinyo mukahorekerera aho sho wanicha amati wuchushi washinja.
1: Padre bodo wa mama mwaka mbashima. Padre bodo ati batai ati vero vie. Ati sina endire. Na netinda no bana to uburebye ebelejika kandi wavirishye ike ata ha ime belejika serembeo eno ye yirembeo na yu chara kitwa hitwa hola kuno muka mogestus. Net e chabariye chikwana kayona namata sya langiro bweru bwao.
2: Ni romarisha mushimarende kunje nishi nemwetse kulu na bare na yamu bani nali omo mutu muri abine malombe no moche na bero omutu nya bere eri hulo rushimire shere omo mutu
1: eye yo wana kwate atenge muhire kwe kwishiana ate kusangwa matasi ya moya moya nemba minye kwa mabu ya chinzame Kutangwa na mtu maine, ukende ya wasi ya buhayu mya kishatu, na ri wasi na kui, itu wale vichiza minga wanavere
2: toa. Ni hudu uwe.
1: Ni hudu uwe.
2: Akata vitro kumalolo waka hiriri lolo. Si hudu uwe welelu mabandu. Ni hudu uwe.
1: Napo muka kanjirize ye.
2: Hudu uwe.
1: Hudu uwe napo muka na kanjirize ye. Ewa tebet.
2: Uwe la umachi suji, uwe na ikengeheri. Nangana mandano hudu uwe wen.
1: Ba natahira kumuke kera bata nibo ambu echekere haumana kasinembera mubikala njwa chekere kweta mi olkomundu olubanza lwangatetu kaloti kwi ngana tu ambu abantu bakatu olubanza nje nganda sya ona sindi natatu olubanza nje bakasinembera echichuwa mubombo ati nje nangana tu olubanza kandise nandre sya ra hakulo elo kasiya po avando inyina nikeri oko nyumba kwaonda yoyo kwetra mi wanga chitoka ut yoyo ehe oreke nerio muke kulu inya na utnia bire inya bere pombe mishing inya ene nyo komwes na nomu nomu anenia ne ho ni nikeri aho bamushirayo ambu uno muka omano yo tahe ukasive noka usiari ukarembera omano yo ambu nario njewa kasi nembero kiri hivi akasi nembera kama shika loko mushinga mongba kama kabika lako no mano yo mimi ribwa mawasari uko mushinga mongba kama shika loko uonde kandi yena mtu rai kumushingini anunia yetu rika umunda omuka kula mabiyari vyata omano yo ama bwe mishinga ya naye kashe munza omwana ka hola olubanza lo malulo twika nari kama ikalo ko mukutoko halia kate nari ko bua kate ta chekere una lengire ko olubanza ko lo mo bituka na na mari ya kulo ka nje ka hende ko olubanza olo nari ka ivendula olubanza lo malulo twika nari kama ikalo ko mukutoko halia kati nari kabua kati tai chekere una lengire ko olubanza ko lomo vitu ka na na mari ya kulo ka nje ka hende ko olubanza olo nari ka ivendula olubanza lo malulo twika nari kama ikalo ko mukutoko halia kati nari kabua kati tai chekere una lengire ko olubanza ko lomo vitu ka na na mari ya kulo ka nje ka hende ko olubanza olo nari ka ivendula olubanza lo malulo twika nari kama ikalo ko mukutoko halia kati nari kabua kati tai chekere una lengire ko olubanza ko lomo vitu ka na na mari ya kulo ka nje ka hende ko olubanza olo nari ka ivendula olubanza lo malulo twika nari kama ikalo ko mukutoko halia kati nari kabua kati tai chekere una lengire ko olubanza ko lomo vitu ka na na mari ya kulo ka nje ka hende ko olubanza olo nari ka ivendula olubanza lo malulo twika nari kama ikalo ko mukutoko halia kati nari kabua kati tai chekere una lengire ko olubanza ko lomo vitu ka na na mari ya kulo ka nje ka hende ko olubanza olo nari ka ivendula olubanza lo malulo twika nari kama ikalo ko mukutoko halia kati nari kabua kati tai chekere una lengire ko olubanza ko lomo vitu ka na na mari ya kulo ka nje ka hende ko olubanza olo nari ka ivendula olubanza lo malulo twika nari kama ikalo ko mukutoko halia kati nari kabua kati tai chekere una lengire ko olubanza ko lomo vitu ka na na mari ya kulo ka nje ka hende ko olubanza olo nari ka ivendula olubanza lo malulo twika nari kama ikalo ko mukutoko halia kati nari kabua kati tai chekere una lengire ko olubanza ko lomo vitu ka na na mari ya kulo ka nje ka hende ko olubanza olo nari ka ivendula

0: Olo banza lo malulu tri nari kama yika lo kumkuto ko haria kate nari kabu kate tai nje kero una la njira ko olo banza koloma vitu ka nana ma via kolo kahi nje kahi ndo kolo banza olo nari kai zendulo olo banza lo malulu tri nari kama yika lo kumkuto ko haria kate nari kabu kate tai nje kero una la njira ko olo banza koloma vitu ka nana ma via kolo kahi nje kahi ndo kolo banza olo nari kai zendulo ka
1: Sisi irandundi nene. Tukwa lakini shonyu kushishi.
0: Sikuwa ngaba nekaluyo.
1: Sikuwa ngaba nekaluyo. Omu anana hengene nashu. Naba abatu wa mbanza wakawa watiambu. Oyu kavi tuko mwazi. Omu anana yuwe tuko mwazi. Aka senembera. Ekomba wambu. Waka ula mkatavizere. Ni wakango nganisaya. Kango nganisaya.
0: Nika politisie.
1: Nika politisie. Nikiyo. Iba abasohalo. Ndina. Wasombe naye mwingira muntu omwana bari abihola ambo abantu baje twe sombe naye baka wa moko baka mtu ako mtu ambo abantu baje hambe eshombe na sika kerawa engo ko ya nyinya lume enzi ndajiriri ebyo shinama na makoma maunga maye loko shomboko obeni baba kaoserako omolo banza lwande olwa kasenembe
0: na matara mucheta tabiala yuma unga ani ani mushene
1: otia Mwenye tete shanyo butirowonde
0: kunda baba he anaye
1: eh wote watanza ula maunga
0: eh kwena ukara marama ya umesobwera tsuri kola mbi
1: molobora nerio chikagwa chitre luka tukanga lol i luka ndihisha e luka nde bwe chitwa e cho chikande yo luhindi abakali na akini atwera hakakal e betwa ne betwa ne betwa ebyaya Na bekabeka obunyatsi eshonzoka neshombeba ni hinyunyu na maji wayo awoshi akatekentera ni atrowota wakasenembera yitikiru kumushi yitikalu kumushinga ehulwewe kanenga nkishauti mbunda ndimatulangi mishinga shimuri yabya maana manga eyoshi ayiko akwachikomuke kulwera sala kapekera nerhambo hom ni amba akala bubuyo obo mwana rimunige lwalo banza lunene
0: Namuna vrese luhwereso
1: kundi sine mutu ikesho kase chokase nembera ka
0: atwe
1: akatso tsaya sane kase nembera ni mutso naba ka osango komishinga nabo baneyo ni mishingika tulangika emihoko ne shunyama shushi na ushalu shingiro malu banzo na wango kone baka ya muhamba mbo uko osola wa ndi yundi yondi
0: ne yee uko uko buti ambuwa macha bandu babu
1: macha bamba abantu babu ke bandi kumibiri bwana umunabwire ukana tu bwire bebuye bio na uko munabwire wa mabyo mulu banza lwa kase nembera na wachi kere mudi kwa sala liya chiro cha lwa banza kolone na chiro chiwe chene mwasa aba hiruchi bushi aba kwa chitsemba na malangire mushakulu wa tsamuka anyo chitsemba Ibwa na bande bashakulu be banyumo ko kiro kirugwe ko hangalangira ba kinumbi banyumo yiranje mwaho na ba
0: no bure mundu kana ya hola mosoro
1: oh tia na mo mlangera abanyabumira iri mushakulu we wakomba kumuhiti ne kihangala kineyo
0: na ba musuda bane ho
1: eh ne ndioka ya magetewe o musyenene ne butrembe ka holo mumudi wabi kwa mudi kabi kali ape Tukashala ndaroni ya tukura kakali ya vee. Habu ushikila mdukweli na rewe. Abanya chivumu. Teno, oluba anza, oloka senembira tuwa. Mulu wa vyalu wabandubu ushi. Na haba ndimubu huma na munebure yobu. Awanduba chenagenda baka. Saka oluba anza luwaka senembira.
0: No, na chara kachikere ni watu yeshe kete tuwa oluba anza. Hiba vire baka ambu chikera chanayana no mugenda.
1: Aha.
0: Omu agi kandemutu na nagena na mugenda.
1: Achi ndi wama nyibucha. Ndi wachikere. Anaota lumbo lwewe kashimokewe. Kandiyo katrelenge mabisa ya siyatina kashimbira lwa bandu. Akatsuka lwa sokulwa hola kere. Akandikali utamika ati nage. Nakande nage, nage, nage, nage. Na iwa lwa nage nano mwena.
0: Nari chelwa hoche wachitringesha taba nasunga. Na chende chete nage, nage. Nari omugende ni obyo mu
1: olubanzo lukanda lunene lusengo lunene
2: washinja washinja omo komukekero yo eyisiyo mabyo byo akandoka

0: kiwulirize
1: kiwulirize oshe nikya mugusu
0: amategeko
1: namakeria obulirize okori naryayo namalangira na mukiri kaola mo rubanda akabaneka obolutu muharia naba nabirikirena niyo yokasente na grembe na tofili ate kashanyisonero izarume kasonero kosoko iho kasombera izarume ni kakoti kuwena ngashana labo nanga tarani izarume izarume nabalangira ne mushakolo muhemba aniko buliamba omukekera ati ati habari habia kiro kiwuma yiwo nzou amatabale kihugo nero abere katabale kihugo eyo nyakagenda kakone bisaka inyakagenda katiri emigogo nero esindi nyamashushi mushamuha olukengero shombogo ebisoro byushi nahehuka yamabyemuha olukengero nero amahimbo muyi munene amayira abakali nga banabo amabuta bana nero wanzou anabyaberekera omuhindano akandi abimani mwate oko mutungere kila kisoro kiyitungerere ngahangana banike kinga nganje obuli kisoro kitonge kiyitungere nga hangana banike kisoro kyo achiute obuteke bwanga bongwite neri wonzo wat abawo le bushaba ne bayi kone ni mu muhindano abakali ba wonzo bakana bane ni kuba byebendebe rang ebendebe soro ari ngutya kagala ngutya no buteke enje ngutya no mulenge na mabe haya na mabe ruruma ni mushituushi akadunye
0: kekaroro
1: kadunye chikana nerio omabiro benji akaituluwa ni atie kabugati nerio hama baneka na wa mubu yo wa mubu kwa mule mumu yu mustik ama wa tremi ewe wana ni wa wanzo nyere mu nene nyere mu kulu kwe kokotsebu nyere mu nene kayanguta na bendubi nene na ya nama ya lambat enje namwebi kumunyumba bukali bwakachange berabana namaje ziriwa
0: nyatashe ya
1: namyo nziru tingaloga ngalu nalo abantu ushikubaliyo omuyo komuyoyo
2: akakendera ya
1: kalwa chaka kenderia nairunga na humula nacho uchateka namabi utine nga kolobutse bubwa sali kwa wangando
2: kwanzo uyi suti kirekola
1: suti kirekola ewe wambu mustike kanuka akahuka nerio iyo wambu kwa kabati iyo wambu
0: chareke mamu ule no mustike
1: eo tia ateno iyo wanzu uyu indinga ndita mukanganya kagala kai ngande mubu gaho yene chihanda chuse nchaba ni kukocho kubusuwe choche aha abo wacheseko na abo wambu aba chareko mnu wambu wabu ne vama seka mani achaka wanganatu kuyu iyo nani wa wanzo ama chinjo mtu wana mabulanga nina ataka ya tereka luka werekerera na ukatu murunda ye chiro murunda ne chibuga hotu kashi ya kolera ama lua
2: abu kango
1: abu kasuka wetu ehe nerio sipa marunda ye chibuga ahu wene neti ibu wanzo u wana utenu bubongo utesu keri akonde miti wanzo wama ye tege miti ulambe usasa honandeke kunde tukasha kwa dhera hobu kanga wetu kumbe hanate kene wanzu waveri hape kolumubiri oyo akawa dikandira akandi ikangania kwa kahola ibako okumustike kauka kala okumubu ehe echiro cha mache wanzu wa mabite ikani ehe tuwa tukiri tuduwania ulavye yere abu angabwera kwa akande vya malo sunawu na ngande lava ayo na hona ngawera kwa hale malwa tuna yu wanzu na wa mubu ana mana ngama yenga bere onde kada zukere kola ambo mazo ni ombuka zukere kuka itimbako ukasha usingume ukashara na wot wanzu ama bila bomo sa awuti shunyi hit ama biteka ni ama be usungula ni kwet mina ni amatumu ubushi ama tika ni enzige ya matumu waka niba yo wa mupo yo wa mubo yumustike akashina mukanza kama kayingo kayingo tarwe mbereshe kihuchushi na wa mubo na ya nama yitekanyeria endambia bere yaliga nero iba hikaho omachebo ho bakasha kolere obukanga bwabo nero hamabino yukande hamula bati batuki mbuyo mwali bitre ehe yuanzo kwa mabiri tega ni na mabwa tu kuitumo eringa luna katseme trauma sekunde shanga nao na ukarini na mabiri tayari na mabiri rune endebi ya mali kama yeye sombera okombwa yomwame yehire mamenge karinja yon akasha usiri tumo ikalamba ika mabiri somba yama wahes embwa yomwame kola mushipo isiere nyombo ikare hegeti mboko mwame yama be wahes kakaluka trebetra Erisho punda sewu karinja yona nyini erisho punda shau wase na mtu mungu kwiga ekesumbira kwa punda yirimbere yini auso mwe mtu muya wahezi kama timboko shopunda shushi shama wahezi
0: shamalima kuti ritinda
1: ritinda kakatambukira kosho koshonde sewu nacho shama ama tindashu mwe mtu mwe wayo kama iko koshunya ama mishombene ama iko koshongoko Amaloka sharia huo, basi katambu kirokovando, bocha echa nda chuo nzuri. Jono nini kera hano kumu kumsuti wa mokolo, wanzo kama musamu ili tumo, kama vi yesumba ni waes. Jono nilo kumsuti na yao, kama musamu ili tumo ahes. Katambu kriba, oko kambere kwa wanzo, ndi amaloka sharia huo. Alipu nimu tibiunga kule.
0: Neki miga chenamu
1: pande. Kabereka tikukano ko okomubukano kumustike
0: ko kama bonga
1: kaduka nyusha katia ndijona ina kumbereka wawo eritu na yeka wahesi okukambale abo shingo ko bayira bakana tonde kamen abana bushiba ma wahesi abo wa wanzu katambukirano ko abo bukali nabo abo shahesi ehe hashiyaki
2: ndemunga
1: ole munga ende abawala baba baneho bakali borero baneho kakati koko mwanze mbere mbere yuko mutambaya eritu muri iri na yakawa hes aboshi wanzo maladika bakali bwebushi ba hes
0: bamali
1: mani amba atiwo chushye mabiri mashe abe nyama abe sorobo bwe mabiri bwe mabiri mashe ponda shombe nene shonda na shongoko ifye mabiri mana
0: na shondale shomborogo
1: aba sukirwe bwoshi aba mutimbiro balume bwebushi ba mabiri ima yowane yowa yowa mo yowa yowa mobo yowa mustike aka
0: akitrabo
1: kikala kubo akijira kubo
0: kukomishinga
1: abawole abushi wanzu amabelambe kabwa bahisha abawole bewe eritu koko banabiwe niriko mashala omachebuga mababere ehe numaribita mashala ndep oyuka tuhere ifilimbi siyoyu utikino wanzo uwoto ende naye kamukira ukati utamukanye kwa mirinju kwa ndinyita naye bakasha naye bakasha mutinda naka akachinda wahezi naka wahishumali bitra nibo amasha libarero hamashala ababere ye wanzo
0: namo
1: wakatungererana kwa mutabura uranga utaya lokatsha tsaza gende chidota a Tuvia malo muna wile.
0: Siwa mbale kubwa mbuka ni aliko konga.
2: Sese yamabona.
1: Yamabona. Basi, wakati ungererana. Wanzo u, apere hitana, apere kapekera. Kukamete tinda chuo chuo chushi. Utabalibu ibo shika mabitaka wa hei.
0: Kendu shena shichiriroshio.
1: Shichiroshio ene sarika inga shikendi loaji. Ama karegetu. Kama luka ya taki, okomote mawo wanzu, kato, jono nyini okomote mawo kuhana.
0: Trashe pima.
1: Wanzu, eritu ya sakari unye, eritekeni kwa rene ni umu ushi, kwa kima yari ati, atare ukalunia kai, akalunia kiti rukochi kufachewa, kwa mote mawe, na uri ya labro, mamu trema, na ya lambi. Niruka shala kato, wanzu.
0: Uzawati.
1: Alali. Bende. Basi. Tami, yowa mustike, yowa mobo, mwaka chinda wanzou, omuchi, omwe la vera, obu hakabuwabo. Obu hakabuli ya vendu. Abo huli kiriri, wanuwiri, ombetu wadare mwanzou.
0: Natakira kukata. Akau kake vyora mukanduma chochere cho mukanduma akau kake vyora mukanduma chochere cho mukanduma ake bukenye mukanduma
1: chochere cho mukanduma
0: ake luongo mukanduma
1: chochere cho mukanduma.

0: Rangwa oyo yo
1: Kabila
0: wanyebota
1: muhunda
0: muhera wabo mukwerera
1: Kabila wetu washinja
0: kabira yenyu
1: Kabila yawe
0: na ehe bana mu na mwara wetu ana ani mu mukwerera mbi umuswaga nayo na mabwana
1: cyo marwa aba wetu
2: ukolwa ukasa ni butino abayira kushiwa makeri yabo randi kumye na bebere yo ingayi
1: inga ukaka kwa makeri yabo shomobe bo byoshi aho banica abakakwa mu murenge uri kundebe amurenge ya kaluni ko muti wo muti wo kisi kai kumwazia ni sheikana mu Afrika no mu Ulaya ni sheikana na Amerika ni sheikana mu Australia ni sheikana mu awuri nyumba kundi kwa birira Yamu miololo nare amara ngakano ni timba akuburi ni ayo kana hore.
0: Ndo mono monde nando.
1: Ono ni mukwara mbia,
2: ono ni sebang, ago bakiri ni mo kila mtu kwi nare na mamshi.
1: Kwa shinja ati.
3: Aitenga aitenga mu mama ne byoshe byo.
4: Akaji moto butembo beni.
5: Iwa buka yitwandeke kundi ni sele radio moto re kamera nakutongerere.